party kali mga anak. Di may ako payangi. Nakibangi ulit dyan mandoro. Maju. Bus takarwa.